0: ang incident. Ulitin ko. Insidente ng Peking Banta matapos ang naganap na pamamaril sa San Jose, Tacloban. Ayon kay DepEd Assistant Secretary for Governance and Operations Roger Masapol, seryosong tinutugunan ng kagawaran ang lahat ng bomb threats dahil nagdudulot ang mga ito ng takot at pangangamba sa mga mag-aaral at kawani ng paaralan. Sa ilalim ng umiira na pulisya ng DepEd, kabilang ang bomb threats sa mabigat na paglabag. Ang mga estudyanteng mapapatunayang sangkot at ay maaaring maharap sa exclusion na kanilang kasalukuyang paaralan at sa ilalim sa kaukulang intervention ng mga otoridad. Ang mga minor de edad ay ire-refer sa DSWD habang ang mga labing walong taong gulang pataas ay maaaring i-refer sa PNP. Nilinaw naman ng DepEd na maaaring makapag-enroll ang isang na-exclude na estudyante sa ibang paaralan. Hinimok din ng kagawaran sa aktibong pakikilahok ang mga magulang at komunidad sa pagpigil sa ganitong uri ng pananakot. Pinalawak na rin ng DepEd ang kanilang monitoring kabilang ang mga pagbabantay sa social media at agad na nakikipag-ugnayan sa PNP at NBI laban sa sino mang mapapatunayang responsable sa pagpapakalat ng Peking Banta. Iyan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Ako ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Adam Aguito.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
2: You're listening to One Radio. One
3: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: listening to One Radio.
1: One Radio.
2: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
6: and Best Cafe Black.

0: Tikman nga ang bakong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Talk Radio 99.7 News FM. .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.

0: One Radio, 99.7 News FM. It. 99.7 One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. Tindugo na, Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Magandang umaga. Narito ang oras-oras balita alas 9, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Suspendido ang lahat ng klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas sa buong Camarines Norte ngayong Lunes, Hulyo 6. Bilang pag-iingat matapos kumalat sa social media ang ulat tungkol sa umano'y security threat. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, ipinatupad ang suspensyon bilang precautionary measure upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani habang patuloy na sinusuri at minomonitor ang kinaukulang ahensya ang sitwasyon. Pinapayuhan naman ng publiko na manatiling kalmado at maging mapanuri sa mga impormasyon nakikita sa social media at hintayin lamang ang mga opisyal na anunsyo. Hinihikayat din ang mga magulang, mag-aaral at school personnel na patuloy na subaybayan ang mga sunod-sunod na abiso mula sa pamahalaang panlalawigan. Iyan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Ako ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Adam Aguito.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: One Radio 99.7 News FM .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Wow!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makontento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Magandang umaga, narito ang oras-oras balita alas 10, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtipon ngayong linggo ang mga miyembro ng Society of St. Pius X sa kanilang seminaryo sa Econe, Switzerland para sa misa ilang araw matapos silang ideklarang excommunicated ng Vatican. Ayon sa Vatican, ang grupo ay nasa schism o hiwalay na simbahang Katolika matapos magtalaga ng mga obispo ng walang pahintulot ni Pope Leo. Binigyan diin din ng Dicastery for the Doctrine of the Faith na illegal ang pagdaraos ng grupo ng mga sakramento at hindi kinikilala ng simbahan ang kanilang pagpapakasal at pangungumpisal. Nag-ugat ang pagkakahiwalay ng Society of St. Pius X dahil sa pagtutol nito sa mga reformang ipinatupad sa Second Vatican Council noong dekada 60. Kabilang ang pagtalikod sa tradisyonal na Latin Mass at pagbubukas ng mga mas malawak na pakikipagdialogo sa mga hindi Katoliko. Iyan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy na, sexy ka pa. Ako ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Adam Aguito.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

3, come on, girl.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya.

0: Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: One Radio 99.7 News FM. Diet.

0: One Radio 99.7 News FM Diet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio. One
5: Radio. Trippin' music and beyond. One Radio 99.7.

Magandang umaga, narito ang oras-oras balita alas 11, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Isang super typhoon na may international name na Bavi ang patuloy na minomonitor ng DOST at PAGASA. Bagamat nananatili pa ito, nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa pinakahuling ulat alas 8 ng umaga ngayong Hulyo 6, wala pa sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang nasabing bagyo. Gayunman, mahigpit itong binabantayan ng mga otoridad para sa anumang posibleng pagbabago sa galaw nito. Pinapayuhan ng publiko na patuloy na subaybayan ang mga official na weather bulletin at updates ng DOST at PAGASA para sa pinakabagong impormasyon hinggil sa Super Typhoon Bavi. Iyan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy pa! Ako ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Adam Aguito.

0: Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: So One Radio Pinoy.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no, lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito, lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: Pinoy Gen Z. So One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, sa ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mangangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
3: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Picolandia.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Gen Z!
4: Gen Z.
5: Pinoy.
4: Pinoy.
5: Pinoy.
4: Gen Z.
5: Tugstugang.

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: Sa One Radio, Pinoy, Gen Z.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
10: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: 101 Radio, 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia, uya na ang Barreta sa oras na ini. Natod sa indo, kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika at sina supermarket nationwide. Arestado ang ikasampulo na most wanted person kan Masbate City. Sa ginibong operasyon, kan mga otoridad sa barangay Kinamaligana kang naunambita ng syudada. Binisto ang naaresto na si alias Mario na sa legal na edad, lalaki, sinahampang sa kasong acts of lasciviousness sa irarumkan Article 336 kang Revised Penal Code in relation to Republic Act No. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Isinagibo ang pag-aresto sa bisa kan warrant of arrest na pinagtibay kan Regional Trial Court Branch 10, Masbate City na may pigrekomendang piyansa na nagkakantidada ng 980,000 pesos. Sa presente, nasa kustudiya na ang akusado para sa magkakaligong dokumentasyon asina tamang disposisyon. Yan ang Barreta sa oras na ini. Dapat lambang Barreta aramo. Ako si Bernadette Banawo na tindugo na.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .net.

0: News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia, uwi na ang Barreta sa oras na yun. Natod sa ido, kan best coffee drink 6-in-1 with herbal mixta. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika at sina supermarket nationwide. Maabot sa 16 na miyembro na legal team ana nagrepresentar kay Vice Presidente Sara Duterte sa sayang impeachment trial ang unya na Lunes, Hulyo 6. Napag-araman na anas mga primadong abogado ang nagbibilog sa depensa kan Vice Presidente bako siringan prosecution panel na kumpuesto ng mga legislador asin na private prosecutors. Kadaklana sa mga abogado ang konektado sa Fortuna, Narvasa and Salazar Law Office. Piga papanginutan ang legal team ni Attorney Gila Sison na igwanga 12 taon na eksperyensya sa profesyon. Kaibanan bilang tagapagtarama kan depensa ni Attorney Michael Poa, dating opisyal kan Department of Education as in Office of the Vice President. Kaibanan na pasinda Attorney Gregoria Narvasa II as in Attorney Philippa Fortuna, na iguang labi sa 40 taon eksperyensya sa lay as in ipikukonsiderara na pinakibiterano sa inda grupo. Si Narvasa, anak ni dating Chief Justice Andres Narvasa, na naging abogado man, kayto ni dating Presidente Joseph Estrada sa saing impeachment trial kanang taong 2001. Si Forson man ang bisto sa pagkapot ka nagkapirang high profile cases kay ibana na ana kurato nga baliling case na si Senator Pin Lacson as in graft case ni Senator J.V. Ejercito. Ang iba pa nga miyembro kay defense team ang kumpuesto ning mga hoven na abogado na mas hibaba sa 10 taon na eksperyensya sa pag-aabogasya. Yan ang Barreta sa oras na yun. Dapat lambang Barreta aramo. Ako si Bernadette Banawo na tindugo na.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalondry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
0: Available in all supermarkets near you! Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .it.

0: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini nahatod sa indok kan Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asin supermarkets nationwide. Kinumpirma ni Associate Justice Carl Miranda kan Sandigan Bayan 3rd Division ang pag-issue nin arrest warrant laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ana sabing warrant katakod kan kasong plunder na sinaangat kan Office of the Ombudsman kan nakaaging simana. Kunsain inakusaran ang senador na dai dineklara ang 75 million pesos na campaign donations sa iyang Statement of Contributions and Expenditures asin Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kaibanan sa sinangataring kaso ang dating kongresista na si Michael Defensor asin mga negosyanteng sinda Joseph Espiritu asin Aristotle Viray na nahahampang man sa pagbalgar sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal kan gobyerno na magresibi ng regalo o donasyon katakod sa indang responsibilidad bilang mga opisyales kan gobyerno. Ang primerong kaso na raffle sa Sandigan Bayan 3rd Division na pinangenota ni Justice Miranda mantang ang iba pang mga kaso na itaunaman sa ibang dibisyon kan korte. Tinawanduo ni Justice Miranda na ang pag-issue kan arrest warrant patunay kan determinasyon kan korte na ipautob ang lay asin panimbagon ang mga opisyales na akusado sa katiwalian. Mientras tanto, tinanggima ni Marcoleta ang mga paratang sa saiya asin giniit na siya sarong biktima kan political persecution kan administrasyon, bagay na kinontra kan Malacañang Palace. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta ara mo. Ako si Ella Bornilla, tindugo na.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio. 99.7 News FM. It. Retro Jam on One.

0: Radio. 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio, 99.7. Retro Jams.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.

0: Retro Jam on 1.97 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Picolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang bareta sa oras na ini, nahatod sa Indo, kan Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Mababakal sa mga butika as in supermarkets nationwide. Padagos na pigmo-monitor kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang Super Typhoon Babi na mantinidong nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Sigun sa PAGASA, huring namataan ang bagyo sa rayong 2,355 kilometers east kan Southern Luzon. Darakaini ang kusog kan paros na maabot sa 215 kilometers per hour as in pagbugsong hasta 265 kilometers per hour. Naghihiro man ini pasiring sa northwest sa kaskas na 15 kilometers per hour. Piglalaoman kan State Weather Bureau na malawag ang bagyo sa PAR sa Miyerkules nin maagahon kung sa inaapodon ining bagyong Inday. Mientras tanto, sinabi kan Weather Bureau na ang ridge kan high pressure area na nakakaapekto sa norteng parte kan Luzon madara ni na maaliwalas na panahon sa bilog na nasyon ngunyan na aldaw. Alagad, posible man giraray subuot na maka-eksperyensya nin pag-uuran as in thunderstorms dahilan sa matinding init ning panahon. Nagpatanid man ang PAGASA sa publiko na mag-ingat sa posibleng pagbaha as in landslide sa mga lugar na pwedeng makadanas nin makusog na thunderstorms. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta ara mo. Ako si Ella Bornilia, tindugo na.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.
0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
5: You're listening to One Radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka! Bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalondry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
9: Available in all supermarkets near you.
10: You're listening to One Radio.
11: One Radio.
12: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM.it. Retro Jam.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibigay

impormasyon at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. Rasyada at mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa inyo ng mandadango. Parada 30. Parada 30. Bareta international, national, local, sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Parada 30. Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.

0: sa headline sa kan mga paradanin barata. Barada 20 headline. Truck nakabangga sa kodala kan simbahan na sa barangay San Vicente, Tabaco City.
1: Propuestong ordinansa dapat sa Renewable Energy Ordinance sa Albay at Tinukara.
0: Mga presenteng na irerehistrong linog sa Albay, maikukonsiderar na aftershock sa kan 5.3 magnitude na linog na nagtama kan Hunyo 5 sigon sa FIBA UGSA.
1: Top 10 most wanted person sa Masbate City, arestado.
0: Daraga Albay nagkasaro ngani pakusugon ang siguridad sa mga eskwelahan.
1: PRO 5 pigpapakusog ang police visibility as in anti-bullying campaign sa mga eskwelahan.
0: Presidente Marcos nakuha ang $2.5 billion na investment sa pagbisita sa Canada.
1: Senador Marco Leta nagsuko na as in presenting na sa Camp Crame.
0: Psychology professor ipighayag na daisa na mababasol sa social media o online games ang violenteng ugali kan sarong hoven.
1: Preso na protest isasagibukan mga parasisera para o oma asin mga progresibong grupo sa Hulyo 27.
0: Marco Leta posibleng magtinirngo na sa PNP General Hospital bago ilipat sa Payatas Jail.
1: Malacanang, Senerto, napadagos ang paghahanap kay Saldico.
0: Sa luwasa ka na, Sean, tulong aki kan na maaram na si Ayatollah Ali Khamenei presente sa iyang funeral prayer.
1: Mga pagbaha asin power outage siya namatean na sa Guam huli sa epekto ka na super typhoon na Bavea.
0: Sa sports, libreng public viewing kan laban ni Alex Iala sa Wimbledon, ikakasa sa Phil Sports Arena.
2: Parada 30, headlines.
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyan nin Lunes, Hulyo 6, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapaghatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon.
0: Nadadong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Daeta. Siling man, nahiling mo po kita ng live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to, alas 5:07 pagkahapon. Pasiring naman kita sa detalya sa kan mga barata na tudsindok and Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 20, barreta, lukan.
0: Nakabangga ang sarong truck sa bagong gibong kudal kan Diocesan Shrine and Parish of St. Vincent Ferrer sa Tabaco City bandang alas 11:30 ngunya na aldaw Hulyo 6. Sigon sa inisyal na impormasyon, nawaranin preno ang truck kaya nawaranin na control ang driver kaini sa kaini binangga sa kudal kan simbahan na tangani dainanin mabangga pang tao. Sigon sa San Vicente Ferrer Parish, haros sa kakatapos pasanang magibokan na kudal na nabangga kan traka. Nagpasalamat man sinda na dainin na danyara na buhay sa insidente. Narespondihan naman na kan mga otoridad ang insidente as in nagpapadagos pa ang investigasyon na madungod sa mga pangyayari.
1: Pinuuna na ka na sangguni ang panlalawigan kan Albay ang pagtubar sa propuestong Clean and Affordable Renewable Energy Ordinance. O pwede subot kan propuestong ini na maglatag ni na komprehensibong draft para sa pagpapauswag paggamit asin na regulasyon na kang renewable energy sa bilog na probinsya. Tinawang doon na kan komite ang importansya ka na pagpapartisipar kan mga local government units, mga ahensya di gobyerno, asin mga komunidad at ang aning masyerto ang epektibong pagpapautob kang naunang bita ng ordinansa. Mapadagos ang mga masunod na delebrasyon o komo parte ka na pagsusuri sa propuestong mabusol ninabot kaya asin sustainableng enerhiya sa probinsya.
0: Tinawan doon na kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology na may kukonsiderar na aftershocks sa kana naklis na 5.3 magnitude na linog na nagtamas banwaan na kan Santo Domingo Albay kan Hunyo 5 ang mga presenteng nairirehistrong linog sa probinsya. Sigun kay FIVOC Seismological Observation and Earthquake Prediction Division Chief Dr. Winshall Ian Sevilla, daiman mahaloy pa nin mga pirang bulan ang nasabing mga aftershocks, alagad pwede sir pang ma-experiensyan ini nin pirang aldaw o semana. Sigun sa iya, nakadaklan sa mga aftershocks ang nasaridit sana asin daiman haros na mamatean na kan na mamanwaan na. Dugang kay ni, nabasado sa sindang na mamonitor na aktibidad, ang wara man sindang nahiling na magkakaigwanin mas makusog na linog kaysa sa 5.3 magnitude kan nakalis na bulan na. Bago pa man nangyari ang 5.3 magnitude na linog, ang nakapagrestro naman ang nasendang ahensya ni na swarm sa probinsya. Pigayag pa ni Sevilla na dati na ang nasiring na mga pangyayari ang nasa indaman na pigihiling kung hudyat na maputok liwat ang na bulkan mayon. Nilinaw kan opisyal na prone ang Pilipinas sa mga linog ulita nakabugtak ini sa Pacific Ring of Fire. Biyantras tanto katakod gani, abiso man niya sa publiko na paghilingon ang structural integrity kan mga edifisyo magisumaro sa earthquake drill. Nganing may ideya kung ano ang pedisir gibuhon en kaso may makusog na pagayugo asin na magkuan ning impormasyon sa mga autorisadong ahensya, lokal na gobyerno asin sa indang media partners na nganing malikayan ang fake news mapadapit sa linog.
1: Detalyas kan mga bareta duman sa Masbate City. Arestado adi ka 10 most wanted person kan Masbate City sa ginibong operasyon kan mga ortidad sa barangay Kinamaligan kang naunang bitan ng syudad. Binisto ang naaresto na si alias Mario nasa legal na edad lalaki sinahampang sa kasong lax of acts of lasciviousness sa irarom kan Article 336 kang Revised Penal Code in relation to Republic Act Number 7610 on Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Isinagibuan pag-aresto sa bisa kan warrant of arrest na pinagtibay kang Regional Trial Court Branch 10 Family Court Masbate City na may pigrekomendang piyansa na nagkakantidada ni 180 mila pesos. Sa presente, nasa kustodiya na ang akusado para sa magkakanigong dokumentasyon sinatamang disposisyon.
0: Alas 5 on, sininapag hapon, nagkasararo ang nagabos na key stakeholder sa banwaan na Kandarga Albay, nganit pakusugon ang siguridad sa mga eskulahan. Inikumpuesto kan local government unit na school heads, municipal social welfare and development office, barangay councils, asin Kandarga Municipal Police Station. Nganit na mapakusog ang sararo asin proactive approach sa pagsyerto kan kaligtasan asin siguridad kan mga estudyante, mga paratokdo asin mga school personnel. Sigun kay Daraga Municipal Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtag, napigpresentar ninda ang mga gigibuhon na manungod sa pagmantinir kan peace asin security sa Daraga. Asin kung ano ang mga mekanismo, nganit masyerto na ligtas ang mga estudyante asin na paratokdo sa laog asin luwas sa kan school premises. Propuesto ninda na magkaigwanan ng koordinasyon sa school authority sa Daraga National High School asin Malabog National High School. Siring man na ang pagkakaigwanin na communication platform o group chat, ngani mas maparikas ang reporting asin monitoring mechanism kung igwanin na mga kontrabando o anumang senyales na posibleng igwang child at risk. Pinag-ulayan maninda ang mga concern mapadapit sa siguridad kan mga estudyante asin patatokdo asin propuesto na magkundusir ng security survey asin inspeksyon sa mga pampublikong eskwelahan.
1: Pinakusog ka na Police Regional Office 5 ang Police Visibility sa mga eskwelahan sa bilog na Kabicolan tanganing mamantinir ang kaligtasan asin kaayusan kan mga estudyante asin mga paratokdo. Kasabay kay ni nagsasagibuman ang mga pulis nin information drive asin lectures dapit sa anti-bullying paglikay sa mga karasan asin responsabling paggamit nin social media. Nakipagdialoguman na subuot ang mga kapulisan sa mga magot orang asin opisyalis kan eskwelahana nganing mas mapakusog ana pagtatabangan sa paggiya asin pagprotehera sa mga kaakiana. Sigon na sa PRO 5, mapadagos ang mga programang ini komo parte ka na pagbusol ni na Salvador maray asin matunay nung nakapalibutan sa mga eskwelahana.
0: Mientras tanto, padagos ang pigsasagibong clearing operation na kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa barangay 15 Ilawud East nga ni halion ang mga peligrosong spaghetti wires. Siring man ang nagkapirang paglinig sa mga kable sa Rizal Street sa syudad. Pigsasagibo ang operasyong ini duwang beses sa sarong semana sa pakikipagtabangan ng kan Legazpi City Engineering Office albay electric cooperative asin mga cable asin telecommunication providers. O beto kan lockdown nga na halion ang mga gubot na kable na sa gabala kundi pirmihang rason na kan na mga kasulo asin aksidente sa kakalsadahan. Panginot man na prioridad kan na gobyerno ang kaligtasan na kan mga tagaligaspi para sa ligtas sa marhay asin na progresibong syudad. Alas 5:15 sinin pagkahapon. Pasiring man kita sa detalya sa kan mga barata sa Lado Nacional. Natod sa Indo, kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Barada 30, Barada 30, Barada National. Maabot sa 16 na miyembro kan legal team ang nagrepresentara kay Vice Presidente Sara Duterte sa iyang impeachment trial ngunya na Lunes, Hulyo 6. Napag-araman man na anas mga pribadong abogado ang nagbibilog sa depensa kan Vice Presidente bako siring kan na prosecution panel na kumpasto nin mga legislador as in private prosecutors. Kalaklan sa mga abogado ang konektado sa Fortuna, Narvasa and Salazar Law Office. Pagpapanginotan ang legal team ni Attorney Sheila Sison na igwang 12 taon na eksperyensya sa profesyon. Kaibanan bilang tagapagtarama kan depensa si Attorney Michael Pawa, dating opisyal kan Department of Education as in Office of the Vice President. Kaibanan pasinda Attorney Gregorio Narvasa II as in Attorney Philip Siegfried Fortuna na igwang 14 taon na eksperyensya sa ley as in pagkukonsiderar na pinakabeterano sa saindang grupo. Si Narvasa ang akin ni dating Chief Justice Andres Narvasa na naging abogado kaito ni dating Presidente Joseph Estrada sa sayang impeachment trial kan 2001. Si Fortuna man ang bisto sa pagkapot kan nagkapirang high profile cases kaibanan ang kuratong Baleleng case ni Senador Ping Lacson as in graft case ni Senador J.B. Ejercito. Ang iba pang miyembro kan defense team ang kompasto ni mga joven abogado na masibaba ang o sa 10 taon ang eksperyensya sa pag-abogasya.
1: Nagsuko na si Senadora Rodante Marcoleta makalihis dagos na isyuhan ka na sandigang bayan ni Juan Tobarest katakod kang 75 milyones de pesos na plunder case na isinaangat laban na sa saiya. Presenting na sa Camp Kraminaan na Senadora nga ni magsairarong sa booking procedure. Sinabi ni Marcoleta na piglaomana ana pag-issue sa saiya ni Warrant asin na nindugang naghanda siyang maghampang. Bago pa ini, nagpasiring si Marcoleta sa sandigang bayan kasubagong aga nga ina mag-atindera sa pagdangog sa saiyang plunder case katakod kang subuot na ipagdeklara ka na campaign donations na naresibi niya ka na 2025 senatorial elections. Nagsaangat man na si Marcoleta ni nagkapirang mosyon kaiba na naan hirit na ibasura ang nakasong plunder alagad nakahilingin probable cause ang anti-graft court na nagresulta sa pag-i-issue ng warrant of arrest laban sa senador si Natulong iba pa.
0: Yan, trastanto, katakod ka na baratang iyan.

0: Posibleng magdanay ng una si Senador Rodante Marcoleta sa Philippine National Police General Hospital ni Nesaro Sagkod Duwang Aldawa. Tanganing ma-examine, susog ki Department of the Interior ang Local Government Secretary John Vicrimulya. Makalis na maarastar kasunod akana sa iyang voluntaryong pagsuko. Ipig si Iraram ang Senador sa mga medical examination na bilang parte ka na kaukulang proseso. Sa oras na makompleto ang pag-examine sa saludakan ng Senador, sana siya ibabalyo sa Quezon City Jail sa Payatas. Magigirunduman man ang unya na lunas sa kanformal nang inisyuhan niya si Marcoleta asin tulong iba pa nin Warrant of Arrest, makalis abesura ka na Sandigan Bayan and motion to quash para sa kasong plunder katakod ka na subot na idiniklarang labi sa 75 million pesos na campaign donations sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth as in Statement of Contributions and Expenditures kan Senador.
1: Magsasagibo ni na preso na protest ang mga parasisira para o oma as iniba pang mga progresibong grupo sa maabot na Hulyo 27 bilang tanda kan State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigon kay pamalakaya spokesperson ng Salvador France na piglalaoman ni Dang Madangog kung ano na ang mga nangyayari. Huli gari subuot at sarasuela ang nasyon as inauubos na ang budget sa hiringa. Siring man ang pagdadakoputa kay Senador Bato de la Rosa. Pinaglalaoman man kan grupo ang kataga na sinabi ni Marcos na sa sayang enot na sona na mahiya naman kayo kung nasay nilustay subuot ang milyong-milyong piso kan Pilipinas. Maut man ni France na maayos ang lay sa pasiraan. Ulit ang nahilig ni ng mas lalaugon ni ka na blue economy kung nasay na. Dahil na may kong konsidera ang pasiraan halimbawa ang mga bay kundi magiging ecotourism. Ipigalimbawa man niya ang Manila Bay kung nasay na nagiginagalyona ka na kalakaran at sinadaungan na sana. Ulitigdit inawang doon ni France na wala sindang pinaglalaoman na madamog sa sona ni PBBM kung anong programa ang makakasalbar sa pagtios kan Pilipino at sinabansang Pilipinas. Dagdag pa niya na mahiling ang gabos kan pulisya na nakadireksyon sa pagiging puppet o sunod-sunodan sa ibang nasyon kung nasa ina. Haros mapulbos ang kadagatan asin basura ka na kapalibutan asin nagiging tambakan ang nasyon kan mga kano asin ibang nasyon. Mientras tanto, kadakla na subuot warang inusig sa lay asin nakulong mapadapit sa flood control projects. Hulitaan ang presidente subuot ang nagsabi kay ni asin aram niyang may paninimbaga na siya bilang leader asin nagpirma subuot ka na gabos na pork barrel sa Kongreso. Sauri, ipigdoon kan opisyal na makasupog na subot sa ibang nasyon na nakabantay sa Pilipinas, huli sa mga pigsasagibukan gobyerno asin mahiling subot ngunyan kung gaano katios saan mga namamanwaang Pilipino.
0: Nakakuaan na Pilipinas ni 2.5 billion US dollars na kantidad ni investment commitments sa gikan sa mga kumpanya sa Canada sa lado kan na pagmimina, enerhiya, IT as in business process management as in digital economy. Ipinag-orgulyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dakulang tabang ang nasabing investment ngani nalalo pang mapauswag ang ekonomiya kan nasyon. Sa sidelines kan sa iyang official visit sa Vancouver, Canada, nakipag-olay ang presidente sa nagkaperang drakulang kumpanya na nagpahayag ng interes sa pamumuhunan sa nasyon. Sinabi man kan Malacanang na nagpapadagos ang negosasyon na para sa posibleng free trade agreement sa pagultangan ng kan Pilipinas as in Canada, ngani na mas mapakusog pa ang ekonomiya kan duwang nasyon. Napag-ulayan man sa pagbisita kan na presidente ang posibilidad na magkaigwanin artificial intelligence hubs as in training centers sa nasyon. Ngani mapakusog ang skills kan AI workforce. Tinawan manin komendasyon na kana presidente ang napadagos na suporta kana Canada sa rules-based international order as in UNCLOS urog na sa isyu kana South China Sea. Enot kay ni pig-anunsyo ni Presidente Marcos na pig-elevate na ang relasyon na kana Pilipinas as in Canada sa strategic partnerships kasunod kana sa indang opisyal na pagbisita. Sigun sa iya, ang masararam na kooperasyon na kanduwang nasyon sa seguridad, komersyo, enerhiya, teknolohiya, sinibapang sektor na pinagkasunduan na kan Canadian Prime Minister Mark Carney as in mga opisyal sa kaiba na ang mga negosyante. Shinerto.

0: na sarang prosedural na lakdang sa naa sinday buot sa Bihon na ibinasura na ang mga kasong isino na dalaman kay ko. Para mientras na inani isa na subot ang kaso sa listahan kan mga aktibo nga pag-upig dadangog kan korte asin tulos ining ibabalik sa regular na proseso sa pag-arestar o pag-naarestar na ang dating lehisladora. Pagpapaliwanag pa ni Castro na nagpupunduman ang pagdalaga na kana prescriptive period mantang naka-archiban kaso kaya day mawawara ang paninimbaga ni ko maski maghaloy paana sa iyang pagdetinera sa luwas kang nasyon. Magigirumdumang dating chairman kan House Committee on Appropriations si ko asin nasaro sa mga pangenot na personalidad na ipigdadawit sa subuot anomalya sa mga flood control project. Kang Nobyembre 2025, nagluwas siya ni ng mga video sa social media na nagdadawit kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin dating House Speaker Martin Romualdez sa subot kickback scheme. Naghali si ko sa Pilipinas kan Hulyo 2025 gamit ang travel authority para sa medical treatment. Nagpalawas ang Sandigang Bayan anin warrant of arrest laban na sa iya kang Nobyembre 21 taong 2025. Pan-Abril, sinabi ni Marcos na sisikapon kan gobyerno na maibalik si ko sa nasyon makalis ma-report na naarestar sa Czech Republic huli sa subot pagbalagara sa immigration laws. Sa huri, kinumpirmarkan Malacanang na waraan na siya sa kustodiya kan Czech authorities at sinagsunod din aplikasyon para sa political asylum sa France.
1: Parada 30, Parada 30, National.
2: Alas 5:26 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamagtakan kana sa tuwing panahon natod sindo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tawo ng ipuhanyanin minerals kay galing ang pag-inom nin sarong kapsula oral daw ngani makalikay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nin diyan sa mga butika nationwide. Anong sabi po ka na pag-asa easterlies ang nakaka-apektara sa eastern section na ka-northern as in central Luzon. Ang tropical cyclone man sa luwas kan Philippine Area of Responsibility na si Super Typhoon Bavi na sa 2,120 km east southeastern Luzon. May darainin kusog nin paros na maabot sa 205 km per hora. Pagbogso na maabot sa 250 km per hora. Mantang nagiro pa west-northwestward sa kaskas na 20 km per hora. Dailan kan easterlies ang Cagayan Valley as in Aurora. Magkakaigwanin paminsan madampog lakalitan na may mga isolated na pag-uran na. Posible digdian na flash floods o landslide kung nagkakaigwanin makukusog na pag-uran na. Mientras tanto, ang aldaw masirang alas 5:32 nin pag-aaga sin Masulnob. Alas 6:30 ngunyan na pag-ahapon. Pag-aaga, pasiring man po kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon. Nagsagibon in funeral prayer ang natulong aki kan na maaram na dating Iranian leader na si Ayatollah Ali Khamenei mantang rinibong katawo asin haralangkaw na opisyal ang nag-attendir sa funeral ceremony sa Tehran, Iran. Nabatid na mahiling sa pagtripo na sinda Mostafa Misam asin Mosud Khamenei nangagi sa hampangkan sa intang ama sa dakulang religious complex sa Tehran. Kapansin-pansin man anday pag-attendir kan saropang aki ni Ayatollah Ali na si Mojtaba Khamenei na pigkonsideraran na tagapagmana bilang masunod na supreme leader kan Iran. Magagiramdoman na nagadaan na si Ayatollah Ali Khamenei kabali ang pirang miyembro kan na sa iyang pamilya magalis ang ginibong pambobomba kan Estados Unidos asin Israel kan na Pebrero 28 na nagpapuon na kan na pirang simanang giyera sa rehiyon bago na o nagkaigwanin na pansamantalang tigil putukan. Presente man sa funeral ceremony ang mga haralangkaw na opisyal kan Iran kabali sinda Iranian President Masoud Pezeshkian asin Parliament Speaker Mohammad Bakir Kalibaf.
0: Yan trans tanto naka-experience na ni na power outages sa nagkaperang

0: Matikan, Guam, huli sa epekto ka na super typhoon, Babe. Sigon na sa report, nadakol na ang mga lugar na nakaka-experience nin mga pagbaha. Inian huli sa mga pag-uuran na darakang nasambita ng route nin panahon. Napag-araman na may man na nakapaghandaan mga Pilipino sa Guam kung nasa ina. Nakapagtambak na nin mga pagkaon na tubig asin iba pang panginot na mga pangangaipo. Nakahanda naman na subot ang mga temporary shelters na posibleng nga pagdarahan kanigwang mga residente na kinakaipuan na mag-ibakwara.
1: Iyan naman po ang naging kadriponan na kanasatuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagitudakan mga barata sa technical department. Yan po iyan si Sir Luzon Bornasala. Sa mga parantabay tamin taman sa bilog na probinsya ka ng Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Poli. Kami po ang sentong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM.
1: Tintugon na!
2: Para muna, mag-usap one muna tayo.
3: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
5: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado do ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
9: Listening to One Radio.
10: One Radio.
11: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
12: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Murana, healthy pa.

0: Talk Radio 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
0: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. One.

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: You're listening to One Radio. One
2: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At ito nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: Bongi Bicolandia. On the vine. It's Lunes! Nang tayo'y magkakilala. Hindi naman po ang sinyong lingkod na baka masyado magayon.
1: Pero mahamuto eh.
0: Gurang na.
1: Pero may harang pa.
0: Tita Pollyanna. Second oras 9 na po kita magkakitala meet'em. Sa the Tita Pollyanna Show! Asa iskan Julio 2026. Clean Lunes! Yes, tuwing Lunes, dapat nating isipin ang kalinisan hindi lamang po ng ating kapaligiran, ating mga bakuran, tahanan, kundi kasama na rin po ang kalinisan na ating isipan. Para hayahay ang live. Oh, yes! Naka-audio live stream po tayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Hoy! Ang dami na nating followers. Thank you so much! Medyo bago-bago pa lang yung ating page. Pero ngayon naman ay marami-rami na tayo mga ka-chika! Ba't tumitili? Happy yan. Ah, Chamber, thank you so much. Nakashare po tayo sa Tabaco City of True Love Facebook group. Ganon din po sa Diet Public Market group. Thank you so much to my admins. And yes, of course, nadanong po kita Burubangi sa One Radio Tabaco at oneradio.net. Diyos maray na banggi po dyan sa Albay, 1st District, parts of 3rd and 2nd District, mga parte kan Soria Sugoy, Catanduanes, as in Camsur, nagdananog sa One Radio 91.3, Tabaco City. As in, siyempre, sabidog na Camarines Norte, as in mga parte kan Quezon. Parang nabunod na hindi ko maintindihan. Parte kan Quezon Province. Nagdalawag sa tuya sa OneRadio.net 99.7. Of course, forever punyadong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show. Ang Snow Fresh, Tawas Powder. Of course, Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors. Can Snow Fresh, Tawas Powder. Snow Fresh Kojic Whitening Soap. Rejuviant Hair Color Splash. Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion. Rejuviant Body Wash. Luyan Turmeric Ginger Tea. Lola Nor Palabo. Rapsa Special Bihon. Duke's Bourbon and Pran Biscuits. Batata Products. Jelly Juice. Juice Drink. Crystal Jelly Cup. Pudding Cup. Jelly Stick. Pudding Stick. And of course, in different flavors, Charmaine, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata! Dazzling Whip Soap. Snowtime Ice Pops. Deli's Condensed Milk. Deli's Evaporated Milk. Drinko Float. Golden Town Sardines, Meron Tayong Original, Golden Town Sardines with Chili, Adam Paborito ng Lahat, Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy, and Sweet Station Mellows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre po naman sa lahat ng mga pamilihang bayan, Region 1. Muchas gracias. Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na. Of course, meron kayong cravings ng chicken in a sal. Sa diet, wanok chicken in a sal diet. Para sa inyong mga online orders, pasya lang po kayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken in a Sal Diet. At nandyan din po sila sa Ginto Building 2, Governor Panadas Avenue, Centro Candaet. Sa pagitan lamang po yan ng Mabini Colleges at Diet Elementary School. Of course, the Tita Poliani Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide! Daghan salamat! Gems Products. And yes, para sa satuyang mga magagayon in the City of True Love, kay po nyaro ka ng oras para mamantiniran sa satuyang mga sadire sa pagkakaigonin pigapod na me time as in self-pampering. Sa in pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Food Spa 150, Money Petty 50, as in dumanaman kita mapahand spa, Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellence, Meso Lipo, as in karakol pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Maukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Bacol City, Sampang Senaka naman, The Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iyo pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. Uli kayo magdumana sa nakita, hanapon niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle.
2: The Tita Poliana Show!
0: So, it is now 14 minutes after 6 o'clock in the evening.
3: Showbiz!
0: Ito na nga. Official na, official na. Nagkita silang dalawa sa Cubao. All the fans, sa harap ng napakarami mga tao, nagkahanap na po si Vic Soto at si Vice Ganda. Ano daw ito? Ito pala yung ano, yung pinagkukwentuhan natin in the past. Dahil matagal na ito pong sinasabi nila pinipitch. Kumbaga palagi nilang sinasabing bakit wala pang pelikulang Vice Ganda at Vic Soto. Kaya eto na nga ang nangyari. Ang dalawang sikat na host ng noontime shows na magkatapat. Of course, alam nyo yan, It Bulaga at It Showtime, magkakasama na sila sa isang pelikula. At ang title ngayon ay The Greatest Showdown. Pero parang hindi naman nakakatawa. Parang napakaseryosong pelikula. Kumbaga parang epic ang dating. Pero kung silang dalawa naman ang magkakasama, bakit ganyan ang title? Nagtatanong lang po ang mga netizen. Hindi kasi nila masakyan yung ganyan. Si Aling Anselma na nagtitinda ng fresh balls, sabi niya, hindi ko maintindihan na greatest showdown ng ano? Ano ba yan? Boxing? Ano ba yan? Karate? Mga showdown? On the vine. So ako naman, namagitan, at nangialam. Nangialam na naman po ang Beautycon. Kung papasyal po kayo sa The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page, makikita ninyo na binago ko ang title. Ako mismo, nangialam. Ewan ko lang, baka magalit si June Robles Lana dahil siya ang magdedirect sa pelikulang The Greatest Showdown. Parang mas gusto ko ang title ay Mwa Mwa Chip Chip. O diba? Mas catchy ang title. Magkasama silang dalawa, Vic and Vice. Pwede siguro sila magkapatid. Pwede siguro sila ay magkaaway. Sa ano, magkaaway na mga barangay captain na magkaaway sa magkabilang barangay. O diba, uso yan? O diba, siguro maraming mga nakakatawang mga eksena ang pwedeng gawin dyan. Kaya dapat ang title ay Mwa Mwa Chup Chup. Yung mga tipong magkaaway sila sa simula tapos sa kalagitnaan parang maramdaman mo, teka muna, magkapatid yata ito. Ay, mga ganyang kwento. Nangialam talaga ako. Kasi syempre, sa tagal ko nang nanonood ng pelikulang Pilipino, parang alam ko na pag may ganyang palabas na The Greatest Showdown on Title, parang hindi ko kakagatin yan. Hindi ako manonood kahit si Big Pa at si Vice ang bida dyan. Siguro kung libre. Oy! Kaya pasyal na naman po kayo sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. At mag-comment po kayo doon kung payag kayo o hindi. Ako lang naman ay nangingialam lang. Pagbigyan nyo naman ang matanda. Paminsan-minsan lang akong ganito. The Tita Pollyanna Show on your Facebook. At syempre po naman on your Best Cafe Radio, One Radio Tabaco, One Radio Diet. 18 after 6 o'clock. Woo!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: Ang init!
6: Patata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Patata!
4: Sumubok na nitong bago! Introducing
6: Patata!
4: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
6: Patata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
6: Batata!
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legaz City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
17: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
18: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
19: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
13: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
6: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
5: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
7: The Tita Puliana Show.
1: The Tita Puliana Show.
8: Oh yes, I'm still here. It's 6:39 in the evening. Why do I feel like I'm a British person? Why do I have the accent?
4: Yan, kachichika sa mga Briton.
8: I'm not really aware. I know, good evening po sa ating mga commentators, sa ating The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Lalong lalo na kay Daisy Bernal, Buena Obra, Judgment ay Nabanggi po. And of course, kay Kuya Eusebio Castillo. Shout out to Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bakake Albay, from Ikaw na po family of Fatima, Tabaco City. Hello kay PUB Vlogs. Ayan. And of course, kay Shirley. Shirley Sabilia Belier. Sabi niya, maray nabanggi po, tabi, Teta Poliana, pasalamatan ko si Sir Buen sa Gabos o si Sir Buen o sa Gabos nagtabang sa kuya sa genang ng parokya malilipot. Ayan, naging genang ng parokya ka, Tita Shirley. Congratulations. And of course, hello and good evening kay Nena Palanas Bobbies na nagdadangog dyan ngunyan sa Suwa, Malinaw, Albay. Gano'n din po dyan sa Upper Bonga, Bakake, Albay, kay Tita Frammy. At sa mga taga Bonga, Bakake, Albay, Diyos maray nabanggi po sa Indo Gabos. And most especially kay Mirna. Hi, Mirna! Thank you so much sa iyong pagkikinig gabi-gabi dito po naman sa The Tita Poliana Show. At meron naman po tayong tatalakayin tonight. Ito po naman ay natanggap ko naman siguro ito nung March pa. Pasensya na ha, dahil napakarami pong nagtitext sa atin. Ang kanyang tanong lang ay, kapag memorable ba, meaningful din? Aba malay ko. Sa inyo ba, kung kayo may mga bagay o may mga pagkakataon na memorable, meaningful din ba yun? O diba, nakakapag-isip. Ang nag-text sa atin ay si Trina. Trina? Hindi mo naman sinabi kung taga saan ka, Trina, pero pasensya ka na at sana nakikinig ka ngayon dahil nung March pa itong text message mo. Kapag memorable ba, eh, meaningful din. Alam mo, Trina, parang hindi palagi. Magkaiba kasi ang memorable at meaningful, di ba? Bagamat pwede rin silang magsabay. Kaya para sa ating pong mga listeners, pwede po kayo mag-comment sa ating Facebook page. Naka-livestream po tayo. Audio livestream lang po tayo sa The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Pwede rin po kayo mag-text sa 0961-447-3923. Kasi pwede mong sabihin na memorable, eto yung madaling maalala dahil natatangi, di ba? Pwede rin siguro nakakagulat o di kaya naman napakasaya, nakakatawa o matindi ang naging karanasan mo rito. Pag sinabi mo rin kasing meaningful, mas malalim ang halaga nito, mas mayroong kabuluhan o personal na epekto sa iyong pagkatao. So yan ang kaibahan at pagkakapareho ng memorable at meaningful. Although minsan para pwede silang maging magkapareho, no? Nakakalito. Bakit ba natin pinag-iisipan pa yun? Diba? Bakit na ni... Ay, hindi, kasi mahalaga din yan sa ating buhay. Meron kasi tayong mga meaningful moments. Halimbawa, nadulas ka, nahulog ka sa ilog. Diba? Memorable yun. Pero hindi mo siya pwedeng sabihing meaningful na agaran. Although pwede mong sabihing meaningful dahil natuto ka na hindi ka dapat naglalakad sa tabi ng ilog at medyo basa-basa yung ano, mga batuhan. Eh talaga mahuhulog ka niyan. Yun ang naging meaningful nun. Diba? Kung halimbawa naman yung mga payo ng iyong magulang tungkol sa iyong pagdidesisyon sa buhay. Diba? Pagkatapos kayo mag-dinner, naupo kayo at nagkwentuhan, nag-usap, at binigyan kanila ng maraming payo. Yan po ang meaningful, di ba? Kasi meron kang natutunan eh. Kahit hindi ito isang ingranding pangyayari, pero ito ay magkaroon ng matinding impact sa iyong life. O, di ba? Yung kasal din, yung pagtatapos o graduation, kapanganakan, yung nanganak ka. Kadalasan parehong memorable at meaningful yan eh. Yan kasi yung mga treasure natin sa ating mga puso. Sabihin na natin, walang halaga sa ibang tao. Sa'yo lang yan mahalaga. Kaya dapat matindi ang pagkakatatak niyan sa iyong damdamin. Diba? Sa madaling sabi, lahat ng meaningful na karanasan ay kadalasang nagiging memorable dahil sa emotional na bigat nito sa iyo. Medyo hindi rin lahat ng memorable na karanasan ay meaningful. Minsan naalala lang natin ang isang bagay dahil kakaiba o nakakatawa ito at hindi dahil may malalim itong kahulugan. Diba? Parang ay dumaan lang pero minsan naiisip mo rin, 'di ba? Parang ay naalala ko 'yan pero hindi naman talaga siya nagkaroon ng epekto sa aking personality. So it's memorable dahil natawa ka, natakot ka, pero hindi siya meaningful dahil hindi siya nagkaroon ng impact sa life. Oh, diba, Trina? Ano naman kaya ang mas mahalaga sa buhay? Ang maging memorable ang isang karanasan o maging meaningful ito? May mga alaalang hindi mo malimutan pero wala namang aral. At may mga simpleng sandali na tahimik lang pero habang buhay mong pinanghahawakan. Sa akin naman, personally, meron akong very meaningful event in my life nang bigla na lang na may nagsabit ng plastic bag sa aming gate. At ang laman ng plastic bag ay dalawang pusang itim. Napaka-meaningful nun dahil yun ang first ko na naging pet at inalagaan ko. Umabot sila ng halos 12 years. Although yung isa, hindi masyadong nagtagal. Yung isa ang talagang mahabang buhay. Talagang siyam ang buhay. At dahil itim siya, tinawag ko siyang Kulimlim. At habang hanggang ngayon, talaga kasi naging kasama ko siya for almost 12 years. Kaya very meaningful sa akin yung parang ngayon nakikita ko pa yung plastic bag nakasabit sa aming gate. Aww, it's so meaningful and memorable in my life. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet. With your Tita! 6:48.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Iyan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: I'm Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
7: The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picoladia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Oh yeah! Welcome to the second hour of your The Tita Poyana Show. Bonggang banggi, Bicolandia! Ano ang panirat nindo dyan? Dekulpa? Dali na pag-ubusin, ha? Magi ako uro at chan. Gari mo yung ngayon magkaong kin. Ano masarap? Afritada. I want to eat afritada tonight. Afritada? Yeah! Weathering menudo. Basta saucy. Saucy! Pero sige, pagtsagaan ko na lang yung lechon paksiyo. Wala nang iba eh. Para sa mga namamanggihan nyo nyan, nguya-nguya-nguya-nguya-in kahit wala kayong time. Oo, mas maganda yan. Diyan po kasi nagsisimula ang digestion ng ating pagkain. Kung kaya dapat talagang inunguya natin mabuti para iwas empacho. Marami kasi ngayon, ina-empacho sa pagmamadali. At lalong-lalo kung matitigas yung kayo ng mga kinakain, di ba? Kung mga hindi masyadong madaling madigest, ay nako, delikado yan. Kaya dapat, habang nasa mouth pa natin, let's make nguya-nguya kahit wala tayong time. Understood, children? Char! Ay, nako ha, puwera-puwera mo na yung ating mga biru-biruan. Dahil malaking super bagyong Bavi na tatawaging Inday pag nakapasok na siya sa area of responsibility ng ating bansa. Nakatawid na ng Marianas, posibleng magtaas ng wind signals hanggang southern Luzon at Visayas. Patuloy na binabantayan ang Super Typhoon Bavi habang nasa karagatang Pasifiko at inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility sa huling bahagi ng Martes, bukas yan, o madaling araw ng Miyerkules, kung saan tatawagin na itong Inday. Ano naman ang kalagayan ng bagyo kaninang umaga? Ang location, aba, medyo malapit-lapit na ito. 2,215 kilometers. Silangan po, o silangan ng Timog Silangan ng Luzon. Sa labas pa yan ng PAR. Ang lakas ng hangin naman ay pumapalo sa 205 kilometers per hour. Naku, may kalakasan ito, ha? Pagbugso naman ito ay hanggang 250 kilometers per hour. Saan siya kumikilos? Eh, kumikilos po siya pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 20 kilometers per hour. Ano ang dapat nating malaman tungkol dito sa bagyong Bavi o kikilalaning Inday? Inday, palapakan na si Inday. Although hindi siya welcome, pero yan po naman ay kalikasan. Kaya hindi po ang kalikasan ang nag-a-adjust sa atin. Tayo po ang nag-a-adjust sa kalikasan. Maraming mga tao nagsabi, ako, huwag niyong papasukin yan. Sana naman lumis. Eh, ganyan talaga ang kalikasan. No? Swerte natin kung yung kalikasan mismo ay lumihis. Pero wag nating sabihin na, hey, sana naman. Huwag ganon. Natawa tuloy si kuya. Pagpasok dito sa PIR, inaasahang unti-unti itong hihina. Ngunit mananatiling isang super typhoon habang kumikilos patungo sa Ryukyu Islands ng Southern Japan. Wala pa rin inaasahang landfall sa Pilipinas. Ngunit lalapit ito sa Batanes sa Biyernes bago tumungo sa silangan ng Taiwan at tuluyang lumabas ng PAR sa Sabado. Posibleng magsimulang magtaas ng tropical cyclone wind signals sa hilaga at silangang bahagi ng Northern Luzon simula Martes ng gabi. Bukas na yan. Kung lalawak pa ang wind field ng bagyo, maaari ring makakaranas ng wind signals ang silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Ang pinakamataas siguro dyan ay signal number 2 o signal number 3 ang kasalukuyang pinakamataas na posibleng maitaas dahil sa bagyo. Ang epekto ng habagat na palalakasin ni Inday, inaasahang babalik ang habagat simula Martes o Miyerkules na magdadala ng malalakas na bugso ng hangin. Mula Huwebes, lalo pang palalakasin ng Super Typhoon Bavi ang habagat. Pinakamalakas na pag-ulan ay posibleng maranasan mula Biyernes hanggang Linggo sa Negros, Western Visayas, Mimaropa, Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Ilocos Region, kanlurang bahagi ng Cordillera at Cagayan Valley. Dahil dito, mataas ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga maapektuhang lugar. Kaya tayong lahat ay pinapayuhan na ihanda ang ating mga sarili dahil sa pagdaan nitong si Bavi o tatawaging Inday. Although hindi po ito magla-landfall at hindi kasinong or walang nabanggit na Bicol region na maapektuhan, pero malamang magiging masyado tayong maulan dahil na rin ito sa ating mga karanasan ng mga nakaraan. Pag ang bagyo ay nandyan sa may Pacifico papuntang Japan, ay nako, inuulan-ulan pa rin tayo. And it's like raining in my heart. Lalo, parang ang feeling mo, di ba? Yung parang iniwang ka. Di ba ang lungkot-lungkot mo, parang kang umiyak. Ganon yung ulan na nararanasan pag may bagyo dyan sa may Pacific Ocean. Totoo? Ay, yung iba dyan, kunyari pa. Hindi naman. Pero hello. Kumusta dyan sa Maramag, Bukidnon, lalong-lalo na kay Cynthia Romulo. Hi, Cynthia. Yan ang aking BFF mula pa nung kami ay 3 years old. Hey! Hanggang ngayon. Ang tagal na rin, ano? BFF pa rin kami. Tapos hindi kami masyado nagkikita. Kaya lang mukhang mas matanda siya sa akin. Ako, baka magalit. Ang saya-saya, no? Pag medyo kachika mo pa rin yung mga kababata mula nung 3 years old ka, 2 years old ka. Mga wala pa kayong mga panty naglalaro. Diba? Aminin. Although ako naman kasi palagi ako naka-panty. Sure! Kasi hindi naman ako kasi bold star. Pero kanamitan talaga sa mga bata naglalaro, mas maano kasi eh. Diba? Mas maalwan kapag walang panty, nakahubad lang, takbo ng takbo. Ang sarap maging bata uli, ano? Makapag reincarnate nga. Reincarnate! O ikaw na ano, nagdasal ka na mag-reincarnate ka, tapos nung na-reincarnate ka na, nakita mo sa sarili mo, ay, kambing! Ipinanganak ka ngang muli, pero bilang isang kambing. Ako gusto ko maging giraffe. Hayop! Hindi, dapat pag nag-reincarnate naman, tao naman. Di ba? Maraming mga bakla dyan nagsasabi, pag nag-reincarnate ako, gusto ko maging girl. Yung iba naman, ay nako, naging ano, Gusto ko nang yung maging lalaki. Kasi masyadong maproblema maging bading. Tsaka, ang dami niyong problema, no? Maging masaya na lang kayo kung anong buhay meron kayo ngayong panahong ito. At darating din na tayong lahat ay maging masaya. Diba? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet with your Tita! 12 minutes after 7 o'clock.

0: Radio. You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote, kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Puliana Show. The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
19: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makidistro. Ferong walat.
20: At parang batang-bata
19: dahil sa ERA.
21: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kuti artista dahil sa ERA.
22: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
23: Ako si Salvador.
24: Sa gabi ay
25: si Salvin na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
26: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
27: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
28: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Mini!

0: ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies. Available at all leading supermarket, groceries and Sally stores near you. The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?
1: The Tita Puliana Show!
2: Oh, hi. 31 minutes after 7 o'clock in the evening. Nandito pa rin po tayo sa The Tita Poyana Show. Araw ngayon ng kalinisan. Yes, it's Clean Lunes. Ito isang napaka-espesyal na araw na nagpapaalala sa atin na hindi lamang sa ating kapaligiran, bakuran, tahanan, kundi pati po sa ating kaisipan.
3: Maglinis-linis ka rin kahit wala kang time.
2: Kanon? Hi, Levy Binias Fernandez. Jan, kumusta na sa Ilawad? Oo nga, naging very swerte sa akin yung black cat na yon at pinangalanan kong Kulimlim. And we were together for 12 years. Ayan, antagal din siya sa akin. Ay, naku, nakakalungkot. Mahal na mahal ko yung black cat na yon. Alam ko ikaw, Levy, marami kang alagang cats. Hi kay Lourdes Bobiles. At binabati natin, shout out kay Ate Edna Bobiles, Balobar, and family. At sa lahat daw ng nakikinig sa ating palatuntunan, thank you so much, Tita Lourdes Bobiles. Ay, ngayong araw na ito, isang napakahalagang araw dahil finally, nagsimula na yung impeachment hearing na ginaganap sa Senado, no? Kaya, ano kaya ang magandang balancing assessment doon? Kakaiba kasi, dahil parang napakaayos, yung walang masyadong, di ba nung mga nakaraan, parang ang dami, ang gulo-gulo. Ngayon, ito parang napakaayos lang ng dating at napaka-positibo dahil nagsimula na rin sa wakas ang paglilitis. Matapos ang ilang buwang legal at politikal na usapin, ang pinakamahalagang nangyari ay ang formal na pag-upo ng Senado bilang impeachment court. Ito ay nagpapakita na gumagana pa rin ang constitutional process sa halip na manatiling nasa political limbo ang kaso. Dahil ilang buwan din itong pinag-usapan, ginawang volleyball, ginawang mga parang naging tema at topic ng mga vloggers.
4: Vloggers?
2: Oo, talaga ang dami nun. At nakatuon muna ang unang hearing sa proseso at hindi sa ebidensya. Kaya ngayong araw na ito, ginugol na sa mga procedural matters o yung pagbuo ng impeachment court, paghalal kay Senate President Francis Escudero bilang presiding officer on ng Senate President, hindi Senate President nga pala si ano, naging presiding officer lang si Francis Escudero. Ah, oo, hinadal siyang Senate President para maging presiding officer, tama ba? At ito yung paglalabas ng mga unang kautusan tulad ng subpoena sa ilang testigo. At wala pa rin malalim na presentasyon ng ebidensya laban kay Sara Duterte. Isa din sa mga pinakamalaking hamon ng Senado ay ang pagpapakitang patas lang ha, ang paglilitis na ito. Dahil marami sa mga senator judges ay may kanya-kanyang political affiliations. Maging mahalaga ang bawat ruling upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa proseso. Hindi lamang din ito isang legal na usapan o isang legal na usapin at ang magiging resulta ng paglilitis ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa politika ng bansa, lalo na sa paghahanda para sa halalan sa 2028. Kaya inaasahang magiging masinsinan at mahaba ang bawat yugto ng trial. Maayos ang proceedings, no? Pwede nating ma-rate siya ng 8.5 sa rating na 10 dahil organisado ang pagbubukas at nasunod ang pangunahing procedural requirements. Sa transparency naman, pwede nating sabihing 8 to 10. Ayan, 8. Bukas kasi sa publiko at malawak ang media coverage. Talagang ang daming nanood sa YouTube. Sa substantive progress naman, 5 to 10. Kasi limitado pa dahil procedural pa lamang ang unang araw at hindi pa ito nasusubok ang lakas ng ebidensya o depensa. Kaya sa kabuuan, ang unang hearing na ay maaring ilarawan bilang isang maayos, ngunit panimulang yugto lamang. Ang tunay na sukatan ng impeachment court ay magsisimula kapag nagsimula na ang presentasyon ng ebidensya, pagtatanong sa mga testigo, at pagresolba sa mahalagang legal na issue. Hanggang sa puntong yon, hindi pa mabubuo ng matibay na konklusyon tungkol sa merito ng kaso mismo. Kaya naman, palakpakan po natin ang impeachment trial ngayon. Sa Senado, maayos, maayos, hindi magulo. Tsaka walang nag-grandstanding. Maganda. Tapos may kanya-kanyang oras. Walang meron ding nagsasapawan, pero okay lang 'yun. Kasi syempre, bawat naman na kampo talagang dapat ipaglaban nila kung anong nais nilang ipaglaban. Kaya doon sa mga nanonood, watch lang kayo. Watch lang kayo. Kasi napakahalagang marami tayong mga input tungkol sa ganitong kaso para mabigyan tayo ng mas matinding kapaliwanagan para sa mga darating na panahon, hindi tayo letong-letong lapit. Para at least meron na tayong kaalaman. Minutes after 7 o'clock in the evening. Dito pa rin po sa The Tita Poyana Show. Para doon sa ating mga listeners na hindi pa nakabasyal sa ating Facebook page, mag-like na po kayo or mag-follow sa The Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page. Pwede rin po kayong jumoin at mag-follow sa ating TikTok account, Diyosa ng Kahibangan, para mas masaya. Pag fina-follow nyo ako, fa-followin ko rin kayo. Para happy tayong lahat. Ganon.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: The Tita Poyana Show! Yeah, yeah. Bonggang banggi mampugirarai Bicolania. Welcome sa panghuling oras dan sa ating programang The Tita Poyana Show. Sa in mampugamonyan sa kinabayan. Do we have listeners from Antarctica? Wala daw tao doon. Ay, sorry naman. But of course, para dyan kay Marinella na nagkikinig ngayon sa Milan, Italy. And of course, to the Matella family dyan sa Toronto, Canada. And yes, para kay Victoria Donato dyan sa Florida, USA. To Teddy and Yoli Oblan, Jansen, New Jersey. Good evening to all of you out there. And we just hope that you're having a wonderful time listening in. Wow!
2: Greetings, greetings! Shout out!
1: Yes, holding hands na po tayo. Holding hands habang tayo ay namamasyal sa Shout Out Boulevard. Hello to Tijones Leisha. Uy, thank you so much. I think enjoy ka naman sa music. And of course, shout out po sa Tijones family and Bolaños family. Thank you so much, Leisha. Ganun din po kay Lourdes Bobiles. Good evening to Edna Bobiles Balobar and family. Levi Binias Fernandez, kumusta ka na dyan sa Ilawad, sa Bakakay? Ganun din kay Aiza Anselmo at kay Nena Palanas Bobbies dyan sa Sua Malinaw Albay. Tita Shirley Sabilia Belier and family. Of course, to POB Vlogs and kay Kuya Eusebio Castillo. At shout out sa Bermas, Barciliano, Belo, Castillo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bakake Albay. Take it from the Ikauna po family of Fatima Tabaco City. And of course, kay Tita Daisy Bernal Bona Obra. Maray na banggi po sa imo, tita. Kung tita mo ako, tita rin kita. Ilang taon na tayo? Di ba kasi merong nagtatawagan ng tita? Kaya kung tita mo ako, at tita kita, ilang taon na tayo? Uy, pero si Chris Aquino, ha, na pagsabihan ni ano, ni Joey De Leon. Sabi ba naman ni Chris Aquino, "Hi, Tito Joey! How are you now, Tito Joey?" Sabi ni Chris. Sabi naman ni Joey De Leon, "Bakit? Pamangkin ba kita?" Wow. Grabe naman yan. Shout out kay Rafael Lito Bok. Bok ang agum ni Karen Ma'am Rodriguez. At syente, pasyal naman tayo dyan sa Barangay Balading. No, rin pala ng piyesta dyan sa Barangay Balading. Kaya binabati natin si Kimbo na Obra, Barry Bausa, Marvin Buelva, Christian Estrella Castillo, Joseph Calios, Kurang Benbenito, Ruben Cardano, Chari Bausa, ayan, from Cogs Canyon. At sa akala mo, binabati kita dahil nagpapadala ka ng message. Hindi, binabati ko kayong lahat dahil mamamiesta ako dyan. Joke lang. Joke lang. Pero kung tutuhan niyo, why not? Kumusta? Kailan ang fiesta sa Balading? Parang tapos na. Hello naman dyan sa Bacolod kay James and family. Binabati din niya ang kanyang family sa floodway sa Pasig. Hello kay Baby Cristel, at kay Mama Teen, buda kay Papa June, at kay Lola from Lay, dyan sa San Isidro, Ilawad. Always listening in from Rizal Street, Malilipot, Albay. Lola Poppings, good evening Lola Poppings. Shout out po sa Bilaro, Bermilio family from Ken. Diyan po yan sa Kabangan. Noorin ang piyesta sa Kabangan. Ayan na naman. Tatanong ng piyesta. Minsan naman, imbitahin niyo ako sa mga fiestahan niyo. Imbitahin niyo ako para maging Hermana Mayor. Pangarap ko talaga maging Hermana Mayor. O di kaya Reina Imperatrice. Ay, tapos na pala. Tapos na ang May. Shoutout po dyan sa Soria family sa Cobo. At nasa Cobo na rin po tayo. Good evening kay Evelyn Vargas. Ay, Evelyn Vargas. Sorry, Jocelyn Vargas. At syempre sa Vargas family dyan sa Cobo. Ganon din po ang Malaga family. Sa Daet, kumusta naman po dyan sa Puro Cuatro, Burabond. Kay, sa Abilgos family, lalo-lalo na kay Ate Nida. Abais family naman dyan sa Lagon. At kay Ate Dora Sofranos dyan sa Kamambukan. Shoutout po kay Baby Arca Borja. Good evening sa iyo. Ganon din kay Jeanette at Judita Barameda. Shoutout din po sa agom ni Annalyn na si Nicanor Ampuon. Ayan na naman. Actually, magkaharap sila ngayon. Nagkahapunan. Tapos pinapa-shoutout niya sa agom. Yan, not today mo na sa napagsabihan yan, Annalyn. Agom, shoutout. Joke lang. O, napangirit. Napangirit, Lugon, ang mag-agom. Ay, kumusta naman pala si, ano, si Mads. Madshe, Madsal, Salin, Mads Wet, Mads Malin, Belaos, dyan sa Datag. At syempre, good evening din kina Jersil and Jeric dyan sa Belen TV Abay from Hazel Sid. Hello, good evening kay Gwen Pauline Arcangel at kay John Adriel Arcangel dyan sa Payahan Malinaw Abay. Kanaya family dyan sa Matalipni, Diyos Maray Nabanggi po, Matalipni, Malinaw Abay, Zone 2. Kay Beth Kate, hindi akong nagdadaw pa yan si Beth Kate. Busy kayo dyan sa love life niya. Oh. Beth Kate and friends. Diyan po naman sa Kinale, sa amiga kong magayununununununun. Of course, amiga ko Maria Emma Vergara Gonzalez. And yes, ang pinakamagayon dyan si Mami Upeng. Good evening, Mami Upeng. And of course, kaibanan dyan si Tita Nora, Tita Jealousy, at si Tita Al. At isabay na rin po natin si Ate V. Anofi. Ate V. Anofi. Bongga na. Ay, tapos na yan nagluto ngayon. Nagpapahingalo na iyan. Nagpatukaw-tukaw na sana. As in, syempre man dyan kay Mami Normita. Mami Normita Contreras. And of course, kay Kuya Mario Francisco. Diyan naman po sa Tabaco Night Market. Good evening sa mga namamakal dyan ngunyan. Kumusta ang panahon? Hi, Ren. Nag-uuran ba dyan, Ren? Si Ren kasi ang aking weather bureau. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. Still is your Tita. 10 minutes after 8 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no.

0: ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya? Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
1: One Radio. You're listening to One Radio.
2: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
6: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
9: Best Cafe Black.
10: Also available.
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: 12 pesos lang per sachet.
13: Ang init!
14: Patata!
13: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
14: Patata!
13: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
14: Patata!
13: Sumubok na nitong bago. Introducing
14: Patata!
13: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
14: Patata!
13: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
14: Batata!
13: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
14: Batata!
13: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
14: batata!
15: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
16: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil at wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
15: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
17: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
15: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that remove dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
18: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
7: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
9: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?
10: The Tita Poliana Show!

0: Ay, ay, ay. A las 6:30 y... Oh, a las 6. Tú lo...
1: ¡Rico!
0: Para nagugutom na ako. A las 8:37 na pang oras. Dito pa rin sa The Tita Pollyanna Show on a Monday night. Sana po naman ay maganda ang pasok ng Lunes nyo. Ngayon ay ika-6 at bukas, aka-7 ng Hulyo. Mali-mali ako. Siguro iniisip niya ako ngayon. Sure! 7-7 bukas. Kaya swerte din, ano? 7-7. Pero 7-7-26. July 7. Bukas na po yan. And of course, kasama po natin forever sa The Tita Pollyanna Show, ang Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snowfresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candies, and Sweet Station Mallows. Siyempre kasama pa rin ang Kiande. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, mga pamilihang bayan, region-wide. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 20 years now. Para sa inyong chicken inasal cravings sa diet, pasyalaman po tayo sa Wanok Chicken Inasal Diet. Diyan po sa Ginto Building 2, Governor Panadez Avenue, Centro Candaet. O di kaya naman for your online orders, Wanok Chicken Inasal Diet Facebook page. And yes, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Chews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, and Era 3-in-1 Whitening Soap, and of course, Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems Products. Para sa mga katindugo niya itong magagayon in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa tuyang me time as in self-pampering. Of course, a Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City. Open po sila every day from 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. Pwede kaya magdumana sa nakita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa. Sana po naman kahit papaano, nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong Lunes ng gabi. Dito po sa The Tita Pollyanna Show. Kung hindi pa po kayo nagfa-follow, paki-follow na po sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. O di kaya naman, follow din tayo sa Diyos ng Kahibangan sa TikTok. Of course, every night, naka audio live stream po tayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio. So, gabus niya ito mga katindugon sa One Radio Tabaco, as in One Radio Diet. Ini naman po ang sa iyong lingkod na bako masyadong magayunon pero mahamuton. Tita Pollyanna, nag-iiwan ang mga katagang Ingat kayo, pero mas mag-ingat sila sa inyo. Sweet dreams! Hanggang bukas!

0: Radio.
1: You're listening to One Radio
2: News FM.
3: Tindugo na Bicolandia.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio. One
5: Radio. Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. E palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.
3: 99.7 One Radio. Peace out. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Picolandia. One Radio.

0: One radio.
1: One radio.
2: Premium music and beyond. One radio. 99.7.

0: 99.7 News FM.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: Tikman na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama? Usap 1.

0: beef kape mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng beef kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalondri ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: One Radio, 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: One Radio, 99.7 News FM.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10. 10. 10.

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Rock Radio 99.7 News FM. .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah!
5: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalondri ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
6: One Radio 99.7 News FM.net.

0: It is now 8 o'clock on One Radio. 99.7
1: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Magandang umaga, narito ang oras-oras balita alas 8 hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagkaroon ng tulakan sa pagitan ng pulis at ilang nagpoprotesta sa labas ng Senado nitong Lunes, kasabay ang formal na pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nangyari ang insidente matapos pansamantalang pigilan ng mga otoridad ang marcha ng multi-sectoral coalition na Kilusang Bayan kontra Kurakot patungo sa Senado. Ayon sa mga organizer, mapayapa ang layunin ng kanilang pagkilos at wala umanong ibinigay na malinaw na dahilan kung bakit sila hinarang. Kalaunan, pinayagan din ng grupo na ipagpatuloy ang kanilang marcha. Ipinaliwanag naman ng National Capital Region Police Office na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Ayon sa NCRPO, pansamantalang pinaghiwalay ang mga grupong may magkasalungat ang panindigan upang maiwasan ang posibleng komprontasyon. Samantala, halos 6,000 pulis ang ipinakala